0: bete.
1: Si se pohara ti, kumarege si se pohara ti, nangin mantang kakahoyong.
0: Ayah.